Nè tụa, hồn nà nùi sẽ mà yàn nè mà chì wà. Bài nè tụa, ưu mơ mì, yàng khí sạch khí tàu mùi ào nà nì. Bài bì tà yàn bù tụa, hì hì nye bà kàm yè sè. Bài bì kè bì an sà ác bì tè tàm ít kù yàn nè sà chì ác ư kì. Nè kì tàm tụa yè bà kàm, ít tà tì mùi, hì hì tà as ào wèn chà kèng. Bài bì bù tà tà yong kà hì tà hù bì tà kà yàng wà, ưu mà tụa an kè. Umuti mai au hupia to tak itala vai te kai vai ani ba pian i hi hi mo yang te wa itam it hakti mai suna ne hakami ti mai te hakam hi te ti ba kupi la vai ang tau sa uma ka te kai ang ka kspi uma hin pu au pa uma ket kena an ti mai yang o sa tai o ma hakupi te kai te hak na boi mo sunge nen po mai ta mo mi a ta po yan ikis pai et mo sayos ta ta wi ti hi ta ang hak te kai te hak na boi mo hak ki au hi ta hi ni a a to ta ni o ma to wa sa sa yom na na pin ka ti yang o ma ka ka pan yang o mai ta ho pi la vai te kai vai an mà tớ cài vậy, ya ở mơ số mới, ở mơ qua mới, ở mơ ngờ mới, ở mơ nào mới, ở mơ mi, hú bé à tớ tân, ya tớ ở ta là vậy, bác sĩ mơ, ở tam son hi sát phan là vậy, bác sĩ ya phạc âm, akies ni, bài bi an sa, hakim, yan tớ tớ cài ya na na mi, phan qua say à tớ tân, ở tam sa tay om nè, ở tam tớ tớ cài ya. Itam kashin ita ho pila bai a to tang ki me au itse bu to ting pu ita ma sang it kuk se yang puma itam e ka ka ho pia to tan ya ka na na na ka pu itam e punish la long na pu itam bu wo yo to te ka na ho pi te ka ita pu na yan a songo pang ku nya ita ka pam ina me su te ho pia tang pu ina mi iso ve ikwabe ni ikunya a merit yang ina mi pang ka kwang um ka pa pam na he mai tan um hupia ta ni puma su che pe pa kam hupia to ta um to wat amami a ta ni um ka pa kam na he mai tan ni ya yan hakim mai a ya to tang nok um to wat pu itala vai te ka vai umaye pa kam ak song ka Uya bo yes ni umak mung basto tene. Pam hapi te wat yak ita, ita hima. Itam put kamatap yan. Po yan it, yak itam hihin katsi ingwa. Uma tata yon po yak te wat nana pita uma tsotong ya hihikia. Uma kayet pakam. Uma ngamay, uma namay. Tispi uma somay, uma kwamay. Ama minana pinya aatutani. Maka kanana pinye pakam yes ni uma wengwe yok to te song katawa uma kati ang wewayan ni haksa kao kanana pinye atang pasa kao yata pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi kapan hakam yes et umaye pakam uma kati e kalyan ni hakpante uya wo kati nawak ni hakak mung basting uma obi ye pakam kanana pinye set umaka kait hunak kuyit hin satkan pam songyao ne nye pakam te khyanta ye pakam aksino dis ovi tu tim tata mai sok ak ye pakam kyan el sa tayom ni kyan ye pakam te wa kati pai sok hakam hin sa tanya uma ove kapan hakam ye set umaye uma kati e kayan puyomi hakam uma e kayan sok kya sin mai angane Payasa.